sithi sina muva liyabukwa ongafuna ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the footless group usikhuthuza amagama.

na re tebogo ma re tebogo o digeng ntla bala ka ntse bala go tswa mo pesalemeng ya lekgolo le bobedi me di tsaba di tla boifa di na la gago morena le di khosi tsoge tsa lefatshe di tla boifa khalalelo ya gago gonne morena o aga Sione o bonwa mo khalalelong ya gagwe o retologetse thapelo ya yo o sa aparang ga a nyatse dithapelo tsa bona dilo tse a di kwalelwe losika lo lo tlang a batho ba ba tla tlholegang ba boke morena gonne o lebile kwa tlase a le kwa bogodimong jo bo boitshepo jwa gagwe morena o lebile lefatshe a le mo legodimong gore a ukwe dipegelo tsa bagolegwi le gore a golole ba ba akgweletsweng boso mo pesalemeng ena re ukwa go bua ka ga batlhanka re ukwa go bua ka batlhanka re ukwa go bua ka ga ditšhaba so fa ke thokoetso mo ditšhabeng gore ditšhaba di tla boifa leina la gago morena le dikgosi tsotlhe tsa lefatshe di tla boifa kgalalelo ya gago tse tsotlhe di diregile mo dithutong tsa ga Jesu Kriste ba ne ba sa dumele ba sa batle Jesu mme dikgakgamatso le disupo di supile fa Jesu e ne e le morwa wa Modimo baapostola ba itsitse tsotlhe ka gore ba tlile ba ya thabeng le ene mme ya re ba le mo thabeng koo ba bona setshwantsho sa gagwe se tshwanologa a bo a nna mosweu yaka semathana ba boifa ba tshoga ba ke bone ba ba bonyeng Modimo ba tla go bolelela ba bangwe mme ba ba ruta ka mo ba bua ka kgalalelo ya gagwe ka mo ba simolola ba bangwe le bone ba simolola go baka Modimo le go galaletsa le go dumela mo go bone bokete wa batho ba baapostola ba ba rutileng ba ile ba retologela thapelo ba rapelela bao ba ba sa aparang ba rapelela bao ba ba nyatsegileng ba rapelela bao ba ba sotlhegang baapostola.

re ba eme nokeng ka gore ba tlhoka dithuso, re itse gore puso ya rona e ba neela madi kgwedi le kgwedi gore ba kgone go ka ithekela dikolo, ka gore lekalo la bone kere le sa tsamaelane gongwe le sa dumelane le marang a letsatsi. Mme le gone moretsi ba na le thata mathata wa matlho, mathata a kankere ya letlalo, ba rotloediwala jalo go ka rwala dibrele tsa matlho gongwe dibrele tsa letsatsi. Mme le gone ba tshwanetse ba ka nako tsotlhe ba ba ba nna mo seriting, ga ba tshwanela go nna nako e telele mo letsatsing ka gore lekalo la bone le sa dumelane le marang a letsatsi. Setlhogo sa ngwaga e moretse ba re proudly in my skin celebrating all skin tones, mo gorela gore mo ngwageng ena re itumelela mehuta e farologaneng ya matlalo a re nang le one. Re tswelela jalo moretse mo thulaganyo ya rona ya letlhabile.

re tswelela ya le mare se mo nakong e a re fete ka tsa maloba le mabane kgwedi ya Seetebosigo e bala le shomelo boraro ba re ka 1882 go ile ga dirwa kereng tumalano ya kagiso ba ile go assignewa tumalano ya kagiso gare ga bakgodi le marere kwa Rehoboth mme le a gontse jalo Janjong kar Afrikaner le Moses Badboy ga ba ka ba tsaya karolo mo dipuisanong tsa go le re kagiso a gare ga merahe e mebedi ke ditiragalo tsa 1882 ka 1925 emoretse ba re kereke ena ya St George Anglican Cathedral mo Ventuku e e leng bontlhabongwe jwa kereke ewa ya Anglican mo borwa jwa Aforika ba ile ba bula kereke ewa semmuso mo tsatsing la gompieno. Ka ngwaga wa 1949 ke ha go tshelwa sekontori mo mmileng wa Ludara Street mo Ventuku mme mmila owa o ile wa shelelelwa leina la moatlhodi JP Karoo he mo ngwageng ya 2019 re tswelela jalo.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Tumela moraitse nako ke ya boroba bobedi a moghela dikhang ka bukhutswane ke ka o dibalelwa ke nna en bereng moemedi wa Germane mo Namibia ona shupa fa a sholofela gore maiphako a kopanetsweng a polao ya kgelo morafe magareng ga Namibia le Germane a tla ba setse a boditswe fa ngwaga o fela. Thorsten Hatter ona a dira kitsiso eno ka nako ya ketelo ya go kutumedisa taotuna na tumonane ndaitwa kwa State House. Fa a ne a bua le babegadikgang jwa NBC ka bonako morago ga kopano, moemedi Hatter a re ona buisana le baagi ba ba amilweng ke seemo se ka polelo e kopanetsweng mo dingwageng tse tharo tsa fa a le mo Namibia. Ona mogala maitlamo a nonofileng a batho ba Namibia a o gatelela pele le go nonotsha tirisano mmogo le Germane le fa go na le tlhokego ya go feletsa dipuisano ka maiphako a kopanetsweng a amanang le polao ya morafe ya Manama le Ovaherero ya 1904 go ya 1908. Dipuisano le taotona di ne di lebagane le dintlha tsa botlhokwa tsa kgatlhego e tshwana go akaretsa green hydrogen, maatla a ntšhafaditsweng le go tswela pele ga go atolosa tirisano mmogo ya itsholelo. Taotona Nandi Ndaitwa o ne a leboga go nna le seabe ga Germane mo foromong ya kgwebo ya Europa le Namibia e ne e sa tswa go fela mme o ne a kgola go tswelela pele go nonotsha dikamano tsa Namibia le Germane. The Blood Transfusion Service of Namibia e leng NAMBETS e keteka letsatsi la mafatshe la go neela ka madi ka setlhogo sa lefatshe lotlhe se se reng One Drop of Humanity e leng ntsha madi boloka matshelo. Sekgopotso seno se gatelela seabe sa botlhokwa sa batho ba ba ithaopileng go aba madi ba ba nang le shone mo go tlhokomeleng thulaganyo ya setšhaba ya tsa boitekanelo mo lefatsheng leno. Badiredi bagolo ba tsa boitekanelo le baemedi ba NAMBETS ba gatelela gore go nna le madi a bolokesegileng le a dirilweng ka madi go kgonega fela ka ntlha ya go intsha setlhabelo ga batho ba ba ithaopileng go aba madi. Motho mongwe yo o abang madi e bong Marvelous Nafuka yo ileng a ntsha madi ka makgetho a fetang a le mararo a re go aba madi go dirile gore a nne le lebaka le le oketsegileng la go tlhokomela botsogo jwa gagwe le go boloka matshelo. Calistus Mahindi yo o neng a bona madi o gatelela gore o a tshela gompieno ka ntlha ya bopelokgale jo mongwe yo o neng a aba madi. Mookamedi mogolo wa NAMBETS Israel Chipare o boeletsa gore le fa Namibia e na le baagi ba le mmalwa, boineelo ke batho ba ba abang madi bo dirile gore lefatshe leno e nne ya mafatshe a nang le madi a babalesegileng thata mo lefatsheng. Go keteka kgwedi ya go aba madi, NAMBETS e rulagantse letsholo le kgethegileng la go aba madi ka la matlhatso le ka malatsi a beke go ralala lefatshe. Le fa go ntse ke alo ke ka karolo ya moletlo dikgele tsa ngwaga le ngwaga tsa Windhoek di tlotlomatsa batho ba abang madi ka go rata le ditheo tsa kgwebo ka ntlha seabe sa bone se se tsweletseng mo go tlameleng setšhaba ka madi. Go ne ga abiwa dikgele di le malwa

tsa ditheo le tsa batho ka bongwe go tlotla batho ba ka metlha ba ileng ba dira maiteko a oketsegileng go nna dikokelana tsa go aba madi le go buela boitekanelo jwa setšhaba. Lenaneo la NBC la Namibia Connects le ne la gapa sekgele sa Gold Nambet Media Award ka ntlha ya pego e tlhomameng le ntlha ya go ka bua jalo ka go aba ga madi. Sekole sa basetsana sa Ero se ne sa amogela dikgele tse pedi ka ntlha ya boineelo jwa bone le go ikemisetsa ga bone go rotloetsa le go ruta ka kabo ya madi mo ditsaleng tsa bone le mo setšhabeng. Letsatsi la mafatshe la baabi ba madi le ketekwa ngwaga le ngwaga Seetebosigo a bala malatsi a le lesome le bone. Somalilente e na le tshwanelo ya go itlhopela dikamano tsa yone mme maano a kgatelelo go tswa kwa Beijing le Mogadishu ga a tlega go fetola botsalano jwa lone le Taipei. Modiplomat wa yone wa maemo a kwa godimo kwa Taiwan o boletse jalo ka Labotlhano kwa go buleng ga kantoro e ntšha. E re ka Somalilente e le mo kgaolong e botlhokwa thata e mo Horn of Africa ile ya kgona go ipusa ka tsela e molemo fa e sale ka 1991 fa ene e kgaogana le Somalia fa lefatshe le ne le ne le tsena mo ntweng ya selegae. Somalilente le Taiwan tseo China e reng ke mafatshe a yone ebile a kgaogane le mafatshe a mangwe ba ile ba tlhoma dikantoro tsa kemedi mo metsemogolo ya yone ka ngwaga wa 2020. Fa a ne a bua le babegadikgang kwa tshimologong moemedi wa Somalilente kwa Taiwan Mahmoud Adam Jama Kalal o ne a re setlhakitlhake seno ke molekano wa botlhokwa thata. Fa a ne a bodiwa ka Beijing le Mogadishu ba batla gore Somalilente e fedise dikamano tseo, Galal a re makoko a yone a magola sepolotiki a kopane mo go se go ineela mo kgatelelong ya sepolotiki. Le fa go ntse jalo, lefapha la mafatshe a selela kwa China ga laka la araba kopo ya go ntsha maikutlo. Ka moranang wa ngwaga o fetileng, Somalia e ne ya thibela batho ba ba nang le dipasa tsa Taiwan go tsena mo lefatsheng la bone e le go bontsha kgalefo ya bone ka kamano eno. Modiredi mogolo lekgotla la ditšhaba kopano wa AIDS o ne a tlhagisa ka Labotlhano gore go fokodiwa thata ga thuto ya boditšhabatšhaba go dirile gore maiteko a lefatshe a go lwantsha HIV a nne mo kotsing jaaka pego e ntšha e senola selekanyo tsa go kgorelediwa ga maiteko a go thibela HIV. Mo ngwageng o o fetileng puso e ntšha ya gataotona Donald Trump ka thuso ya mogakolodi wa gagwe wa nako e bong Elon Musk e ne ya phimola setheo se segolo go gaisa tsotlhe mo lefatsheng sa thuso United States Agency for International Development USAID me ya fokotsa madi a lefatshe lotlhe. Mafatshe a akaretsang United Kingdom, France le Germany ba ile ba latela sekao sa gagwe mme sewa sa dira gore mekgatlo e e thusang batho e se ka ya kgona go dira tiro ya yone ebile se ne sa ama thata maiteko a dirwang go lwantsha malwetse jaaka HIV a amang batho ba ba humanegileng le ba ba bokoa thata mo lefatsheng. Mookamedi wa UNAIDS Winnie Banyima o ne a bolela AFP gore kgatelopelo e kgolo e lefatshe le neng le dira kgakelo le HIV e ne e setse e ntse e kgoreletsega mme jaanong e mo kotsing ka ntlha ya go fokotsega ga yone ka bonako. Dikgang ka bokhutshwane di felela fa o ka emela gore tsa dikgang tse di latelang ka nako ya lesome le bongwe.

ke ka rentse re ka re tsweletse moshona wa tsatse ke a gompi ke no mo nakong ena ke tlhagiso fela go bakgweetse ba e leng gore ba kgweetsa mo tseleng ewa ya Usakose le Arandese go ya ka dipego tse re di amogetseng mošwa gompi ke no ba seemo sa tshoganetso ba ditirelo tsa tshoganetso ba iphitlhela kealo ba le mo tseleng ya teng ka ntata ya kotsi go le goregile ga begiwa ka yone e diragetseng kealo dikilometera tse 5 go tswa ko Usakose o lebile Arandese yano ha o le mo Usakose o lebile Arandese dikilometera tse 5 lo kopiwa kealo go ka kgweetsa ka iketlo kgweetsa ka iketlo dikoloi tse pedi di le da thulana ye e leng gore e nngwe ke ya Iveco ye e leng gore e ne e pegile batho kotsi ena ile ya helela kealo gore tsela e tswale nakwana jaaka ba ditirelo tsa tshoganetso ba le teng go ka thusa ka kotsi le go ka ntsha batho ba e le gore ba ka tswa kealo ba bone dikgobalo mo kotsi ya teng le gore ba kgone go ka ba tabogisetsa kealo kwa dikokelong ka go ka farologana yaanong mo nako ena ga go itse kealo ka dikgobalo jaaka motsamaya letsatsi go ka tswela kealo go ntse go tla go itsese gore go tlhokafetse batho ba le kae gongwe ke batho ba le kae ba e le gore ba bone dikgobalo mme mo nakong hela ke ka bokhutswane hela tshedimosetso le gore le ra ya amogela mošwa gompi ke yone mabapi le kotsi ya teng mme hela baagi ba ba kgweetsa mo tsela ya teng ya Usakose Arandese ba kopiwa go ka kgweetsa ka iketlo le go ka obamela melao e e leng gore ke ya tsela.

0: Hara dipaakanyo tsa ga kgotleng ya ga morwe e kware ga di bolo go simolola mme ga ke tsora motho ka re go na le tiego e le gore e tla e baka gore kware tiro e tsamaya ka bokoa kgotsana ke motsholo wa madi. Motho ka re lo le baeteledipele lo le baagi ba motse go diragalang kong a go na le sengwe se lo se utlwang kana se lo se bonang.
1: Dumela ra le bareti. Kgangwa e na le tiego ka gore gantsi ba thutego le re o dile tende re roa ra a re gantsi ke re ga e le gore go ele yaka mo go eme go file dijana e be e le gore motholo ga wa thiwa janene ga itse gore a gore ka dimaterial tse o fitsa dire ka tsone ka e
0: era
1: jaanong mme kgotha e tsweletse ke raka jaanong gore sale le yone ke buletswe se sale tse sa rulelwa e buletswe jaane e tlhokagala gore ke sengwe ditapaiti mo teng kry-a e sengwe ditapaiti mo teng kgotha e tlhokagala dikelose mo teng e tlhokagala gore e feresiwe kgotha go na le ditupunyana tse di le rondo mo go yone jaana ditšhadiwe
0: era
1: jaanong tsona ga e bona mereko o montsi le ga le mothamo ngwage mothamo ga e le gore bokwake jone jo jwa ngwage e le heta jo ga tswelelopele ga e na gona gona
0: era
1: jaanong ga itse gore matapa di a tsaya kae matapa di a tsaya kae ka jaanong ke tene moatendere le molao ke bone ba setsejane ba hebolo gore matapa di a tsaya kae
0: era mme ra pele ga gongwe ene ra kontraka a tla go simolola a gongwe lwana lwa nna ga tshe a lo bolela gore ela ba ga itso kana ke nna ra kontraka ke tshwanetse gore ke agese kgotsa ke baakanye se le se ke tsholetswe madi bokana leng ena gongwe lo bolo gore nya mme ke kopa gore o he baakanyetse sengwe gongwe sengwe se e le gore se se mo budgeteng ya gagwe
1: era dilo tse di se mo budgeteng ya gagwe di bokitenyana ka gore jaanong e ka re le one madi a contract jana ga lekana go baakanya gore ke re ra kgotha yotlhe ka bokalo jaanong do tewa e tle ke jaanong se laele kgosi gore a leke go bua le dilo tse dingwe dilo tse dingwe ga di bata tse ga thoko jana mme fela ga e sheba mokgwa o ba ebitsang ka one wa madi ga o he natelele ga itse gore a ke bone ba buang ka bo bone kampo totala a molao ga ona madi
0: era gape le gone motho ka ipotsa gore goromente gongwe pele ga a tla dumalana gore o tla baakanya kgotlha ke re tshwanetse gore a ba lo boditse nyena lo le bagogikong gore he ela ba ga itse kgotla lo batla e baakangwa jang gore nyena lo buele gore nyaa baakanyang se le se le se le se
1: ka madulo le madulo a akakanya gore e setse ba kumo jang madulo le madulo ga la e dula bone diarchitecte tse di kedike go sheba batho ba batla go sheba kgotha a bua ka ga dote gore se se batamo nnyaa se le ga nke a se kgonega se le se ka kgonega se le ga nke a se kgonega gore ke puo e ya gare ga tshwana le ditendera eo
0: era mera ofisi yone ga ke re na le ene tsholetse madi a yone ara kontraka ga kgona go tlopola go kopora ke ra mo mading a ga go gongwe a baakanya sengwe ko ofising kwa
1: ra ga go thata ewa ka gore ra kontraka ene ga le go motsa ka sebele sa gago go thata gore utlwa aldetela ga di arsetekeditsile gore aa kana go setse madi bokana go setse madi bokana mme le ka pele go di ga se pele

0: kwenene ka sone gore ke re madi a go a go thaela gongwe di le gore e shebela jaano ha go di motsa ga tse o di le le so sa seta
1: ra jaano raitso sale ke utlo re yana etla rulelwa mereko kwa ro ya kopela ha motho o shebile ka leitlhogo tswa kgakala o ka re nyame go botoka go le jaaka ene le makgasa jaaka ene ntse pele jaano motho batla go botsala gore dilwana tsa setso tsa Batswana tse ne di le motaga sale wa a di gone kgotsana tsotlhe hala jaano ga dina mogatlhe ga dina motlhala
0: ra go na le dilwana hawa lela saletse ba ka moyo go raya gore go na le batho ba ba itseelang dilo tse motlhamo batlile ba di abela hawa ba tla go ditsa tse ntse le modimo teng jaana tse di kaya gore Batswana bogologolo ba le ba dirisai jaana e setsela ka mokgweni ka tshweni
1: right
0: jaanong seno se teng jaanong kare motlhamo tisala ga itse mo go hela jaanong ka gore jaana e tshwara ditso go etsa tsenya dimadi tsa
1: right. Jaanong ba justice gara ga ke re bone bana ba tshwanelwa ke gore ba tle ka motsholo wa bone go aga sale hela e tla sekang e seng gore jaanong ba tle go dirisa e ya setso e ye Batswana ba na le yone galegale gologong lo dumalane jang
0: wa e rile kgosi a simo go aparege moleletse gore kgosi kana etswakedilo di ka go tlhoka kgosi golo ko ofising ya rona kga morago kgawa gore go santse go ka bo go na le sale a kry wa bona
1: era
0: jaanong ejeke ka semolao ka gore kgotlatshekelo e tseya semolao e sente sekele mokgotlhi go ka e tsone e bakantswa kro wa bona
1: era
0: kore ka semolao e sente e sekela mokgotlha ke ala gore jaanong go na le dio go na le dilo tsewa e tshwanetse e bona gore e ka dirisa mme kopo le yone e ka naga re ya kgosire jaanong a sale e le moele kgogile ka ga yone kabitsisiwe mo go nako ga go dua opee
1: era ga ke re yone jaanong e mo motsholong wa justice ga ke dumelane gore e ka tshwana ke gore jaanong e tle go tsena mo tega motsholo wa regional council right ha ra dilona tseno di le mo motagantlolo halahala ewa ya Batswana di ne le dintle thata di tswa kgakala di ntse di kgatla ga meleko e ntse e tshwarwa jaana ga ore lo setse hela ka mohurutshi go raya gore jaanong motho ka re hela a go gone gore Batswana ba ka sala hela ka sereto sa bone jaanong o ka gakolola Batswana o reng ka gore gongwe bangwe ba santse ba na le tsone a ba kgona go tla go di abela bogosi gore gongwe di boele gape di kgone go ka boa gape di kgabisa
0: ke batla go gakolola Batswana ka gore dilo ke ja kgotla di ya tsona botlhe ga o na le dilo tse e leng gore o ka di abela le dilo tsa setso o di abela bogosi tsela e bulegile rra jaanong bana gore erile maloba ga mesitsina media a le mono dilo e di tsaya go tswa ko magaeng gore e tle go di ikae jaanong dilo tewa ga e le gore di ka abelwa mo go na le batho ba ba ithaopang gore ba di abele kgotlhe e ka be le go apere tshiamo
1: era nyame ke lebogile gara re tshepa tiro tota yone gongwe e santse e tswelela mme ga ke re yone ke tsa gore ga ya ema ya tswelela
0: nya go ema ga ya ema ke ala gore go tswa jaaka January yaka e go simologa kera gore go tswa kgwedi efileng ga itse gore jaanong go emisitsitswe ke le ene re wa teng ga goroge papoka jaanong maswabi go botsa ala gore mme ga re a ka tlhola ka o kae o kudiega eng
1: erra
0: ayo ke ra gore ke botelele kgwedi ya tsona e sa mo e le bogwe.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Tumela mokgaitso ke a go amogela mo bekeng eno na ke BDF ke utsile ke thulaganyo ya rona ya setso mo e le gore re leka ka bokeotlhe mokgaitso gore nyame e re bekeng le nngwe mokgaitso re be re leka go ka bua ka setso sa rona re leka go ka bua le bagaetso ba bangwe ba e le gore le bone motho a batla go ka latlhala la gagwe e ka tswa e le thotlo e tsegela mokgaetso kana motho o abalana tshedimosetso ya gago le ba bangwe batswana go utlwa gore bagaetso e na le kgangkee gongwe jaana re tle re kgone go ka ithusanya. Re na le maikarabelo a seng kana ka sepe mogaetso go raya gore dilo tse dingwe tse di diragalang ko magaeng ko metseng ya rona go bonana e kwa re di tlhoka boeteledipele batho ke go tsaya boikarabelo segolo thata mo magaeng ka gore ditiro tse dingwe gongwe le gongwe re a itse gore go tshwanela ke gore bo go nna le mogogi kana moeteledipele kwa tswa e le wa legae kana wa kgotla. Jaanong dilo tse mogaetso kwa re ra di tlhokomologa mme jaana gongwe e le mabaka e leng gore a ba le teng ga ke re mo magaeng a rona ko magaeng kwa ga se gore ka malatsi otlhe go na le batho ba ba ko gae motho ka re ba sala gae kana jang mme dikgwetlho tsone le ga dintsi di le teng motho wa tshepa wa solofela gore dilo tse dingwe mogaetso re ka leka go tlhomamisa le go leka gore mme go nne le mongwe jaaka motho a kare go nne le basala gae batho ga nka ba tsamaya botlhe go nna le basala gae ko magaeng kwa ba e le gore ke bone batho ba ba ko ditoropong ba utlwang ka bone le go opotsa le go utlwa gore botsogo bo ntse jang le gore a sengwe le sengwe se tsamaya sentle ko magaeng a rona le ko metseng ya rona ko re tlholegang teng. Jaana motho wa tlhaloganya gore gompieno re kwa ditoropong bontsi jwa batho ba santse ba le ko ditoropong mme jaana ba ba tswa mo ditirong ka bogodi ke gone jaana ga ba atimela ko gae kwa ba go leka go lekola le go bona gore nya mme jaanong nako e be gorogile gore ba tseye boikarabelo mme jaanong motho bo kare ga se go leta go fitlhela jaanong o tlatsa dingwaga tsa bogodi ga ntse o bereka kana o le ko ditirong le ga o santse o theogetse le gone lemoga gore o na le boikarabelo go raya gore motho o ne o boa-boa ko gae kwa o ne o boa-boa o lekola seemo ditiro tse di tshwarwang ko magaeng kwa le gone o nna bontlha bongwe jaanong ga wa go tlagela yaanong ga e le gore yaanong o be le gololotse ko ditirong o tla go simolola ga kae motswana wa gaetsho o tla go simolola ga kae ka gore o tla go fitlhela ba mo gae ba tsweletse jaanong ke sone se nako tse dingwe re kere

bone gona le dikgotlang mo malwapeng tse di sa tlhokafaleng tse e le gore tota ke dilwala tse e le gore di ka kgona go ka baakangwa ka motswana a re sengwe le sengwe se baakangwa le go sengwa ka molomo go raya gore ha re le batho re le bana ba motho re ithute go ka buisana go buisana go gontle gape go botlhokwa fela thata ha re sa buisane gongwe re ka tsamaya le magatwe magatwe a gore nyaa mang mang a re e be le gore jaanong go ya hela jalo mme go sena sepe se se baakanyesegang mo go la gompieno mo gaetso ke tlhabe ke tshwaraganetse puisano le re taoloeng motonane mme re lebile gore tota Batswana a re santse re diragatsa maikarabelo a rona ko magaeng segolo thata bo malome bo rakgadi bomamogolo jalo jalo jaaka ke tswale go bua kere motho ba tlhaloganya gore re tshegediwa ke ditiro re a theogela le ditiro tsa ko gae le tsone ga se tsotlhe tse re kgonang go di tsenelang nako tse dingwe re a eletsa mme re be re palelwa ke go ka diragatsa boikarabelo jo ka mabaka a gore re be re le kwa ditirong kana re theogetse mme hela ha jaano re setse re gologile mo dingwageng tse tsa bogodi re le ko magaeng kwa a e rwaleng ditlhako go raya gore motho o leke go ka dira ka thata gore go se ka ga le motshega gore le ga e le go ntse go sena batho jaanong ke go tsenya marapo dinameng hela gore nya mme jaanong beng ba motse kana ba le gae ga ba gorogile go raya gore go ka tshwana ke gore go bona le gore nya kwa jaanong beng ba le ga e le ba boetse mme gape re a bona ka ditiro le gore ha motho o kgebola gongwe a bona gore nya jaanong go na le dipaakanyonyana tse di dirwang jaanong se sengwe mo gaetso ke gore Batswana re a itse ra tlhaloganya gore gompieno re mo nakong tse di tlhabologileng tsa di-thekenoloji jalo jalo kgang ya re matlo a rona a Setswana a anyeletse ga a tlhola a le teng ko metseng ya rona ko bo metsweding ko bo mokala kwa jaanong Batswana ke eng lo thuba matlo a Setswana lo anyeletsa lo aga mašwa go aga matlo a mašwa ga go molato mme hela a Setswana one ke eng lo anyeletsa mo dikarateng tsa lona ke potso ke heta ka yone mogaetso ka gore ke sone seriti sa rona seo ke sone ngwao ya rona gore nya mme ha o tsena mo motseng o sa bone ntlo ya Setswana gotlhelele o bo o re ke motse wa Batswana go akgamatsa mogaetso le motho mongwe o ka ipotsa gore mme he tla ya kae ha go supetsa baeng ba gore ntlo ya Setswana e tshwana jang go santse go na le ba janala batho ba ba tswang ko mahatsheng kwa ba tla go dira dipatlisiso ba batla go tla go bona a ke tse sekai kwa Minose ga ke itse gore go santse go na le ntlo ya Setswana ke botsa baagi le batswalwa ba Minose gore a e santse le teng kuhukusi a go santse go na le ntlo ya Setswana e emeng e tlhomameng ko polasana a e santse le teng ha e seyo Batswana ke eng lo nyeletsa matlo a nyena a setso matlo ga ke re a baakangwa hela na ntse a siame hela jaaka bagolo ba rona bana ba dira mo dingwageng tsa pele ko metsweding a go santse go na le matlo a Setswana a teng ha e le gore a teng a re a baakanyang ba gaetso Motswana o ne a itse gore ngwaga le ngwaga ntlo ya bategwa mme jaanong le ga jaana go na le dikgwetlo tsa gore boloko le tse dingwe le tse dingwe mme jaanong ga ke re go ka dirisiwa se se bonalang motlhou kana se se bonalang bohego ke raya gore ke ne ke hetela ka yone kwa Amino se mogaetso re itse gore go agilwe ko legae la ga kgosi Hosi a Kutako go agilwe legae la gago le tlhabolotswe ga agiwa dilo tsa setso jaanong batho ba tswa kgakala ba ya kong go go bona dilo tsa setso tsa morahe wa Mahereru Batswana bone ka gore kgotla le yone ya ga morwe le yone ke tlhaloganya gore dilo tse ne di le teng mo wa tsa setso e kware di utswilwe kana ga diyo di nyeletse jaana re tla di busetsa jang le ga kgotla e baakanga gompieno jaana re santse re na le kgwetlo ya gore dilwana tsa setso tse ne di le teng e kware ga diyo kana ga gone ope o itseng gore di kae jaanong re a go di bona kae Batswana ba gaetsho re a go di bona kae ha re tlalwa ke batho re tla go ba supetsa mo kgotla le gone ke dumela gore go tshwanetse bo gona le ntlo ya Setswana e agilweng gore kana ntlo ya Setswana ke ye
jaanong batho ba santse ba

le teng ba ba kgonang go ka agang matlo a. Jaanong ke eng re sa ba dirise re aga matlo a ntseng jaana gore a ne teng ga kere bana le bana ka moso ba supediwa gore e ke yone ntlo ya Setswana. Mme yaanong ga e le gore ga a tlhole a le gone gotlhelele ke a tshwenyega mogaetso nna ke a ipuelela ke a tshwenyega ke le Motswana gore mme a re latlha setso se sa rona se kana ga re lemoge gore ka moso re tlabe re buela re le re Batswana go sena sepe se re ka se supang ha ntlo e le teng gore nyaa mme keye lo di tshwanaletse. Mme mogaetso ke ne ke hetala jalo ke re ke tshwaraganetse puisano ke na le re taolo eng motona le mogaetso mme pele ke rata ke mo amogela jaana.

0: Ara ke batla go busetsa mo kgang e le gore re bona e berekela morahe o mongwe ya ka maherero ya mephato ba kopana ba thusana matshelo batswana ba ka ba bui ka yone hale le hale gore ya mephato ba kopane hale le hale mme kwa re ga e bereke thata kgotsa ga ba bone gore e tla le ka go tsosolosa sengwe ha lo le bagodi yana lo le ko magaeng a ga se gone go rotloetsa kgang e gore bagaetso a he santsene he dulala mongwe le mongwe ko morakeng wa gagwe a bereka legae la gagwe o dire nako ya gore mme le wena o leke go dira sengwe mo moraheng wa gago re na le puo re na le ngwao tse e le gore di anyelela
1: ko re nako e nngwe ga o tsena mo go tsetsang ngwao jalo jalo ke ngwe ya dilo tse e leng gore dile di a bakiwa ke bangwe ba bagolwane ba rona ke kgang e hetile. Wa itse ha o leba merahe e mengwe jaaka yone bogolo jang ya maherero batho ba ke batho ba ka nako tsotlhe ba kitlaneng le ga ba na le dipharologano gale ka matshelo mme go na le se ba dumelang mo go sone se e leng gore ba tlile ba godisiwa jalo a o bua ka ga go rua kgomo a o bua ka go boloka bakaulengwe a o bua ka ga tsa go leka go rotloetsana go gontsintsi hela mo maherero motho o tla tsayang malema bo go bone ba dira ka bonatla ga ba ipalele ga ba itsemeletse ga ba reng mme ke ka one mabaka go latela ngwao ke sone se ba setse ba eme ba tsipame ba ntse ka ba ntse jana jaanong rona mo gae mo ba rona ba ga ke tura a he phakeditswe ke go ya ko meberekong le botlhokoputlwa ba setse ba iketse badimong pele ga lobaka kgakala kwana jaanong motho o tla o gola le gore gongwe motho o tla re motho ga a gola le botata kgotsa le malomaa mme dilo tse ke mokgwa o e le gore motho o bona le one o e leng gore ga se mokgwa o le gore o le o newa go tlhoko ko tlholegong. Ke dilo ya ka o tla o ithuta ka matshelo a tla tsamaya go etoga ka dithekenoloji jaanong dilo tseye mohuta o ke tsone tse di gaposetseng batho ba rona gore

0: ba ka palelwa mme nako e nngwe motho bo ka eletsa gore o nkoteng ka bolo o na le maatla a rileng o ne o ba tsa ubaisa ka magatsi ya boagisane bo Botswana o ba tsa ubisa ko bo kudumane jaana ba ye go bona gore ga o bua ka ga morage wa Motswana o o bua ka ga motho a ntse jang a la a dira jang mo malebatlholeng batho ba ba santse ba tshwere dingwao tsa bone ba jaanong mo Namibia mo nagetsiro ehile a thekela go dirile jang
1: ara Motswana a re lorolo jalo sa lemetse go raya gore sengwe le sengwe se simololwa mo gae ka ngwana ha o le malomelo mojaditlhogo o na le boikarabelo jwa go itse gore bo mokgogolo o ba tsoga jang ba ja eng ba tsena dikole kae jalo jalo a ga se gone ha e leng gore bo malome e kwa re boikarabelo jwa bone go ba ile go bo lebala gongwe jaaka o ne o bua gore a ke mebereko ko ditoropong jaana be le gore maikarabelo ko gae kwa ga re itse gore go diragalang go bo malome ba e le gore ha ba tswa ko ditirong ba tla go tsena mo magaeng ke gone ba tla go bonang ditlogolo bana ba bokgaitsedi ba bone gore yo le ne ke ga kgaitsedi yone ke ga kgaitsediwo ka moswa a go na le ditiro ke manyalo ke eng malome yo a o kgona go rwala ditlhako sentle a re nya ke emela setlogolo a na a kopana le ene a tswa mebereko
0: ee ke gore o bua nngwe ya dilo tse e leng gore nna ntla ke ikgapela ko ntle kgotsa ko tlhakoring matshelo ga se a maloba lo gola kgotsa lo nna mo motseng bana ba tla ba gola mo pele gago ba itse goreng ya malome o nagale rakgadi o nna kwana kgotsa semama eng sa ga mma sekwa jaanong dilo tse di tlhile di a bakiwa ke gone go tshimolola go itse madi le motho o tswa mo lapeng o ya ditoropong jaanong matshelo a ditoropo a go harologana le a ko lapeng a ko gae jaanong o go iphitlhelele gore o ikgatilela gone ko ditoropong kwa bana ba gola and-e ngwana ke seo se se golang ka bonako yo bo kgonagala ga kitsong tla reng mme e tla re o santse re itatotse ngwana ga ka moso ore pha o itlhelele gore nyaa o a ruta ke ne re se ke loyo ra keng so ka le le gone ke tla ke rotloetsa ba gaetse gore o seke wa itatola ngwana hela somerso ka gore go boe go itatola o sia ba gola ka ponyo ya leitlho jaanong dilo tse ke tone tse dino go baka gore motho ditshika die go anama ba bangwe ba golela kwa ba bangwe ba golela kwa jaanong dilo tse ke tone tse di tlile di a tsenya bokoa mo teng ga dio di tshwana le tse gore o bole malome ga go tenya o malome a tsone ee o tla heta ka gore a kry-e ke yanong ke ga o supile ka monona gore bo ka go di emela mme boamaaruri a tiro tsa bo malome tsone o ile wa di dira o ntse o tla o tlholegile jaana ga nka wa tla wa di dira jaanong dilo tse di tshwana le tse nako ngwe bo utlwa ngwana gore a rena ke itshela mmanna ke itshela gare yo malome eno ke gone jaanong ba tla go tla go tsaya ditlhogo a laya jaana ke wa bona gore lenyatso le tshimologa a kae le ipopa ka one baka one yang mme ga o na le boikarabelo o itse o na le ditlogolo o na le boeng o na le bo ditlogolo tsa go ko ntle kwa o ne o ntse o kolopela la le 100 ena gore tshwara ke na motlogolo wa ka o go reka seo sa bolebelebe kgotsa tshwara ke na motlogolo wa ka o dihe jaana kgotsa le ga o tla ko gae o itlha o ntanya kgetse a phaleke jaanong dilo tse ke dilo tse di tla supang gore ga mante o na le lorato and-e ke nngwe ya ditiro tse e leng gore nna ke le taolong jaana ke nngwe ya dilo tse e leng gore ke leka go bona gore a motho o ka di rotloetsa ka mokgwa o ntseng jang go tshwana le dilo yaka ko magaeng kwana wa itse gore ke tlhokotiro bana ba ketseketse mo gae ga gope o dirang o itshware kgetse ore mme tla ke ba siele metsi ga se madi a mantsi mme o leka go supetsa ba bangwe gore le bone ba ka ba ne le lorato lo ba thuse ba ba bokoa ba ba dikobo dikhutsane o sa lebe gore ene o tshela jang kgotsa o tshedisiwa jang kore ga o ntshitse 500 o ntshitse 1000 te o e kolopedi ke gore o ama matshelo a le mantsi ka nako e le ngwe fela jaanong dilo tse a beise gore o a re o batla go ipontsha kgotsa o batla go dira jang wa bo o neela batho lorato le go leka go rutuntsha gore a ga se jaaka malolo ba tlhola hene he ntse e tshedisana bagolo ba tshona ba tshedisana ba bala ba ikgona bala ba lebelela ba bangwe ba sa ikgoneng
1: Motswana a re phoso e tsalwa le motho e dirwa ke motho e kgona go baakangwa ke motho ga a eletsa maiteko a o ntse o bua ka one e le maiteko a mantle motho a leka go ka baakanya le go leka go tsosolosa mo gae mme jaana go na le dipuo tse di boegang tse di botlhoko gore o ikgantsha madi o ntse a le kae ke gone o tlang legae la bone le wetse ga a baakanye ko ga bone dilo di tshwana letse

khatlela hala re itsi itsi itsi a itsira wa ikutlela gore jaano motho ba re ya itimula moretsi wa me ba re good afternoon khape ke ba ga bjo ga moghela kae ke ba kae ko e bitlang le teng gore jaano thulaganyo tsa rona mino wa kwaza kwaza re buela ka mino wa rumba moretsi me se ba ka sa ura fela ke tla bo tsentse ke le mo maitishong lo yena ke tla reng gore jaano ah kae ke ba kae ko e bitlang le teng na ba mpitsa fela ba re Donald Bogosing.

SN Token Frank ba re dikhang tsa rona le di utla ka dikhang tsa tshona le he di utla ka nyena e motho gore ke utle khang ka nna ke iponela ka bonna tsa ba ya go utla ka wena hela ke ise ke utle khang ya me ka bonna hela ke go utla ka wena le gore ke tla re gore jaano ke go da tshere Token Frank go se kwa ba re ke kwa khantsi gore jaano ke go tharetse di karang dile pedi tseo tsa mosimane ole eleng VIP obligatory utla fela fa pele ga ke tla bo ja go nela jaana ferego.

busetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Tumela moretsi nako ke ya bongwe amogela dikgang ka bokhutswane ke ka o dipalelwa ke nna en bereng taotona netembo nane ndaitwa le taotona Afrika Borwa Cyril Ramaphosa ba nete fa ditse dikamano tse di tileng magareng ga Namibia le Afrika Borwa ka nako dipuisano tsa matlhakoro a mabedi kwa Johannesburg. Go ya ka taotona baeteledipele ba ne ba gatelela dikamano tse di sa bolo go nna teng magareng ga mafatshe mabedi tse di theilwe mo histori e e tshwanang ya kgololosego le go nonotshiwa ke diketekete tsa dingwaga tsa tirisanommogo. Ba ne ba tlhomamisa gore ba ikemiseditse go nna le seabe mo go kopaneng ga dikgaolo ka SADC le SACO mme ba gatelela seabe sa Namibia South Africa by National Commission mo go tsweletseng pele dithulaganyo tse di kopanetsweng. Botaotona ba babedi gape ba ne ba amogela tirisanommogo mo makaleng a akaretsang kgwebo, tshireletso, thuto, mafaratlhatlha le maatla e amano ke ditumelano tse di fetang lekgolo 150 le dimemorandumo tsa go tlhaloganya. Mo leetong la tiro lwa letsatsi lengwe lwa ga Dr. Nani Ndaitwa ba ne ba buisana ka dikgang tsa kgaolo tsa kontinente le tsa boditšhabatšhaba. Bakgweetsi ba ba dirisang Western Bypass ya mo Windhoeko ba tla itse kgwedi ya Seetebosigo e bala 30 gore dithibelo tsa lebelo tse di tlhamoleng mo tseleng eno di tla nna dintse di le teng. Kgang eno e ne ya sekwa kwa kgotlatshekelong e kgolo ka Labone ko Michael Amoshelelo a neng a gwetla tshwetso ya tona ya ditiro le dipalangwa Veke Nekunde ya go tsenya dikgato tsa go fokotsa lobelo mo tseleng ya B1 Western Bypass. Amoshelelo na tlhalosa fa tiro e ne e se ka fa molaong ebile e sa tsamaelane le maikaelelo a tsela e kgolo a re e ne e baya bakgweetsi mo kotsing mme e ne ya dirwa ntle le go rerisana le baagi. Setlhopha sa babueledi sa tona se ne sa gana le kopo eo se bolela gore Amoshelelo ga na tetla ya semolao ya go tlisa kgetse eo. Moatlhodi Gabriel Kombone o betse ka tlholo kwa thoko go tsena Seetebosigo a bala 30. Moeledi wa tsa boatlhodi Victoria Hango a re Komišene ya Tirelo ya Boatlhodi KSC ga e kgone go neela tshedimosetso e e kopilweng maleba le nako ya go thapiwa ga Mosekisi kakaretso. Karabo ya ga Hango e tla moraga gore NBC e batle go tlhaloganya gore a thulaganyo e ntšha ya go thapa e kana ya wediwa pele ga nako ya moatlhodi kakaretso Mafa Imalwa e fela Sedimothole a bala 30 le bongwe. NBC gape e ne ya botsa gore a go tlhophiwa ga Imalwa go tla nna go atolosiwa fa e le gore thulaganyo ya go thapiwa ga gagwe ga e se e fele ka nako ya gagwe fa e fela. JSC e ne ya itsise mo bekeng eno gore e tla simolola gape tiro ya go thapa moraga gore bakopi botlhe ba le borababedi ba ba ne ba tlhophile ba palelwe ke go fitlhela ditlhokego tse di kwa tlhatse mo tlhatlhobong e e kwadilweng. Kopo ya go dira tiro eno e tla fela ka Phukwi a bala 30 le bongwe. Monna mongwe o fitlhetswa tlhokafetse mme go batliwa ngwana yo o timetse ka bonako moraga gore mokoro o bone o wela mo nokeng e kwa bophirima jwa Sydney gompikeno. Sepodisi sa kwa Australia sa New South Wales ka bokhutshwane NSW se ne sa bolela mo kitsiso ya šone gore ditirelo tsa tshoganetso di ntse di bidiwa fa setopo sa monna se ne se fitlhetswe mo nokeng ya Parramatta kwa motsane wa Concord kwa bophirima jwa Sydney mo ka nna metsotso e le leshomela botlhano go akura leshomela bobedi moswa gompikeno ka matlhatso. Mapodisa a ne a goroga kwa lefelong le mme a bolola gore monna yona o ne a bone a le mo mokorong o monnye a le mmogo le mosetsana yo go dumelang gore o ka tswa a le dingwaga tse 3-7 pele fela ga gore setopo sa gagwe se fitlhelwe. Mapodisi a ne a tlhoma lefelo la taolo kwa lefelong la tiragalo mme a simolola letsholo la go batla mosetsana yona. Mookamedi Christian McDonald o ne a bolela gore go dumela gore monna yo o tlhokafetseng o ne a na le dingwaga tse di ka nna 40 mme mosetsana yo o neng a nyeletse e ne e le morwadie.
ona bolla gore go tla diriswa di diriswa tjotlhe tsa mapodisi tse di leng teng go akaretsa letsa go thuma mo metseng letsa sešole sa sefofane go dira patlisiso eno dikgang ka bokhutswang di fela fa o ka emela gore tsa dikgang tse di latelang ka nako ya bone.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Hey, dimela, dimela tlhema tshoma ntle go ngwe go gore di teng o le teng. Mo letsatsing lena la gompieno la matlhatso kgwedi ya Seetebosigo e bala malatsiale lesomele boraro ke godumedise gongwe le gongwe ko o reditseng o le teng khutlong tsenne tsa lefatshe tsatsing lena la matlhatso ke sekepe sa ganong wa the submarine popota mshimane kakap tsena tsa radio a tlhabe ke na le wena simolela mo nakong ena ya gompieno ke go roele-roele ke go isa ko nakong ele ya borataro re setse re gorogile jalo mo karolong ya rona ya tsametsameko re tlabe re le gone fa re le ka go bua tsone tsametsameko tla simola fela ka gore go utlwa tsa monoga e pele gore di tsamaya tsamaya jang gakologela jalo gore metshameko yone ya NFA Cup quarter finals e tsweletse pele jaaka re bua jaana mme ke a go tshepisa gone gore go na le ditlhopha tse e le gore setse re netefaleditswe gore di setse di kgabaganyetsa gone ka ko makgaolakganyeng ka kwa tota ke re motshameko wa seka makgaolakgang semi-finals ke re nna gone fela foo motho yo montle re tlabe re feta ka metshameko yone mo nakong e sa fediseng pelo ka botlalo go utlwa gore tse di tshamekile matsatsi le na la gompieno tsone di tshamekile ka mokgwa o ntseng jang re sa lebale jalo gore go na le setlhopha sa volleyball se e le gore se gone ka ko Harare ga go tsenelela metshameko e tshwaretsweng gone ka kwa be re bua ka tlhopha tsa bomme tlhopha sa bomme le sa borre utlwa jalo gore tlhopha tseo di dirile bontle le tsone re tlabe re feta ka tsone mo nakong e sa fediseng pelo go utlwa gore di tsamaile jang tlhopha tsena tsa sa bomme le sa borre sa motshameko wa volleyball gone ka ko Harare Zimbabwe ya re tlabe re feta ka tsone mo nakong e sa fediseng pelo sa lebale le tsone tsa 2026 FIFA World Cup le tsone re tlabe re kgabola ka tsone mo nakong e sa fediseng pelo nna ntse o reditse fela jalo botho yo montle se re mo masago sa mamorato a sa TYSFM re tla nna le tsametshameko di le mmalwa ga mmogo le metshameko yoneo ya 2026 Nagu Gold Cup ya le gore mo nakong ena gompieno e tsweletse pele e simolotse mo tsatsi la gompieno re tlabe re feta ka tsone mo nakong e sa fediseng pelo re kgomakgoma le tsone tsele tsa metshameko ya krikete mo Namibia re itse jalo gore go na le tournament e leng gore e simolotse mo tsatsing lena la gompieno e tla bentse e tsweletse fitlhela ka nako e le ke reka letsatsi le le la kgwedi ena ya Seetebosigo e bala malatsi a le masome a mabedi le borobongwe ya le tsone re tlabe re feta ka tsone go utlwa gore di tsamatsama jang mo nakong ena ya gompieno nna o ntse o reditse fela jalo ke the submarine o tshware jalo mo go tsone tsa metshameko seteišeneng sa go sa machao chele TYSFM wa borato wa gago.

Khotsa le botsa motle re betsotso ele le some fela go tsokona go nya gago ya botlhano se re bomotsa go sa mamorato sa TYSF mo redije tsa metsameko mona go ngena go mpiena ga go lagala gore tla berrele mo go fitlhela kana go ya borataro yey se tsamaile jang tlhopa sele sa America ha se ne se tshulana jalo le tlhopa sa Paraguay motsatsing lena la gompieno hey se ne se tla se ipaakantse setlhopha se le sa America mo metshamekong yone eo ya FIFA World Cup hey ne le mathata hela e ne a re hela mo motsotsong wa bosupa motshameko o tsena na o simolo ga fela re bona setlhopha se le sa America se tla se tsaya keta pele morago ga gore go nne le own goal e ne tswa jalo ko go Bobadilla e le on goal metsotso e le supa hela setlhopha sa America ke ha se tla se tsaya ketla pele jalo mo motshamekong oo no ya bobedi tswa go tsena metsotso e masome a mararo le bongwe 31 minutes ba setse ba le mo motshamekong ka Bologan ga nna go ga selo ya re hela mo extra timing motshameko o setse karolo ya ntlha ya motshameko o ya kwa bokhutlhong extra time ya metsotso e metlhano re bona jalo gape Balogun a boa gape ano sa nno ya boraro go raya gore motshameko karolo ya ntlha ile bokhutlhong setlhopha sa America se tla se eteletse pele jalo motshameko ka notse tharo go le fela e na re setse yanong re tsena mo karolong ya bobedi ya motshameko o setlhopha sa Paraguay o ka re jaanong se tla se ikitsa ko morago se tla se totoba se lekaleka ga ne re tla re bona jalo Mauricio a ne a nosa jalo no o metsotsong ya masome a supa le boraro mme ga o ka lebelela jalo motshameko o tla bona gore setlhopha seo sa Paraguay se ne se tla se na le difaole tse dintsi mme ebile gape re itlhela dikarata tse di se rolwane thata-thata gone ka ko setlhopheng seo sa Paraguay ba nnile le di-yellow card di ka tshwara jalo tlhano mme setlhopha seo sa America ba kgonne go bona hela karata e se rolwane e le nngwe ga go a nna le red card e leng gore ile ya nna teng mo motshamekong hela mme e ne le motshameko e leng gore o natihisa e le ruri ha re bua ka ditlhopha tse le gore di latlhegetswe ke metshameko mo nakong ena ya gompieno Paraguay ke nngwe ya ditlhopha tse le gore di latlhegetswe ke motshameko wa bone wa ntlha-ntlha-ntlha mo di-group staging tsone tsa metshameko ya FIFA World Cup sa lebala jalo le setlhopha sone seo sa Bafana Bafana sa Aforika Borwa se le gore se ne se bulela metshameko yone ya FIFA World Cup le setlhopha sa Mexico mme sa gelela jalo e le gore le sone sa latlhegelwa ke dingwe tsa ditlhopha tse e le gore mo nakong ya gompieno ga re bua jaana di latlhegetswe ke motshameko go raya gore America itsetse 3 points Mexico le yone itsetse 3 points tsamaile hela jalo motshameko wa tsatsi le ya gompieno ke nngwe ya tsa metshameko e le gore tlabe re ntse re feta ka tsone go utlwa gore ke di fetse le gore re tla re di lebeletse mo tsatsing le na la gompieno motsho montle a re dire jaana ne re tla re tibula fela tsa metshameko ka kganye ya World Cup ka e le dikgang tse e le gore di setlhoe mo nakong ena ya gompieno ga re boela mono gae wa gakologelwa gore ramaboleole ba mmitsa Martin the Alligator Mukungu ey wa motshwara a kere ee hai ba re MTC Nesta Sunshine Tobias Boxing and Fitness Academy ba ne ba tshwara jalo homecoming ya malatsi a le mararo e le thoro ya malatsi a le mararo go e direla ga se ene Martin the Alligator Mukungu yo e le gore o ne a tsaya lebantelone leo la WBO Africa Super Featherweight e le gone go galaletsana letsana yone

khone ka ko Kavango region khaolo yone ya Kavango maybe le gape mokungwe ena Ramabole wa ntla go tsa le bante leo Alisha khone ka ko khaolong ya Kavango region mara ga gore a itejalo Ramabole na thulane le ene ka knockout kiragetse jalo ka kgwedi ena ya e fetileng ya motshegano ba lamala jale masoma a mararo ya jaanong toro ya gagwe e ne ya simolola jalo mo kgweding ena ya setebosigo e ba lamala jale lesome le boraro e tla ya kwa bokhutlong mo tsatsing la kamoso kgwedi ya setebosigo e ba lamala jale lesome le bone ya ke yaka ba MTC Nesta Sunshine Tobias Boxing and Fitness Academy ba tla ba galeletsa jalo Ramabole yo the alligator mokungu gona ka ko kgaolong ya Kavango motho mo ntleta ka ke boletse gore tlhopha sa monogae sa volleyball re bua ka sa borre le sa bomme di gona ka ko Zimbabwe Harare go ya go itaišana borathana jalo mo metshamekong yone ya LA 28 Olympic qualifiers mo eleng gore mo nako ya ka re bua jana ditlhopha tsena ka bobedi di dirile bontle ba kgonne jalo go tsaya legato la boraro ga kologela gore setlhopha sa bomme se ne sa thulana le sa Malawi re heletse jalo re rata setlhopha sa Malawi ka dino tse tharo go tse pedi setlhopha sa borre sone sa volleyball se ne sa thulana le sone sa Zimbabwe Zimbabwe ba e leng gore ke bone the host e batshameko yone re ne ra tha setlhopha seo ka dino tse tharo go le fela mme jaaka re bua yana setlhopha sa bomme sa volleyball sa monogae se tsere maemo a boraro se re leemo la boraro jalo mo metshamekong yone ya CAVB Zone 6 Olympic Games qualifiers gona ka ko Harare Zimbabwe yaanong re ipela ka bone bomme ba go bo ba dirile tiro yena ka bonokopila le manonthotho re tshwanetse ra ba ya manokeng ga ba ntse ba tswa jaana ba ya ko magatsheng a sele batshameki ba kana ga se gore ba ikela ba yala legatshe la Namibia ga go supa tota gore legatshe la Namibia lone le na le bokgoni jo bo kanangkang ga go tla mo go tsone tsa metshameko ka mo re ipela ka bone go bo bile ba tsere leemo lone la boraro bone ba setlhopha sa bomme sa monogae o metshamekong ya volleyball botho montle metshameko ya 2026 Public Enterprise Games e ne ya simolodisiwa jalo kwa Nipam kwa Olympia gone monotoropo kgolo mo e le gore ne re bona jalo ga se mokhuduthamaga wa Namibre bua jalo ka Petit Karuhange Martin a ne a bua jalo gone ka ko tshimolodisong ya metshameko yone yeo ya 2026 Public Enterprise Games a supa jalo gone gore kgantse tsa go tshegetsa metshameko ke dilo tse di botlhokwa-tlhokwa thata ka gore di thusa jalo gore metshameko e kgone gore e tswelele pele e kgone gore ya atlege a rotloetsa bana le seabe gore ba ba kgonang ba eme metshameko e tshwanang le eno ke eng gore e kgone gore e tlhabologe gore le mo dingwageng tse di tlang e be re kgona go bona metshameko e ntseng jaana e ntse e diragala mo lehatsheng la Namibia jaanong go ne ga diriwa le di-draw tsone tsa metshameko e wa 2026 Public Enterprise Games gone ka ko Nipam gone monotoropo kgolo go bona jalo gore ke dife ditlhopha tse e le gore di ya go thulana gone mo kgweding e tlang mme re lebeletse go bona ditlhopha go tswa mo dikomponeng tse di laolwang ke puso di ka tshwara 48 state owned enterprises tse e le gore di tlabe di taišana borathana mo metshamekong yone re bua ka ditlhopha di tshwana le tsone tsa

26 public enterprise games yelo gore e simula mo kgeding ye tlang ya Phukwi. Re metso tswe masoma a mabedi le bongwe go tswa kona ko nyago ya botlhano. Re bile nako ele ya boratar motho o montle, re bua tsametsameko mo nakong ena ya gompieno.

le ko Nigeria ba tseneletse metshameko e ya le gore re bona metshameko e tshwana le T20i ke ngwe ya metshameko e le gore ya tshamekiwa le di-matche tsone tsa 50 over mo metshamekong yone ya di-crickete kgotsa cricket re bua ka metshameko ya Namibia Falcons Tri Series 2026 International Cricket Tournament tshwaretseng gone ka ko FNB Namibia Cricket Ground le HP Oval monotropo kgolo. Sa tla ke bua jalo motho o montle a re re tla re simolola thulaganyo ya tsatsi le ya gompieno gore re tlabe re lebeletse metshameko ena ya NFA Cup ye tshameka matsatsi le ya gompieno ke di quarter final ke jaaka ditlhopha di leka go ipatlela phatlha go tsena gone ka ko metshamekong ya sekama kgaolakgang mme re bone metshameko ya borre ye neng ya tshameka mo tsatsing lena la gompieno. Stopa sele sa KK Palace le stopa sa Mighty Gunners ba kgonne go etela ko pele go ya kwela gatong la le le latelang lone la metshameko ya sekama kgaolakgang morago ga gore bone stopa seo sa KK Palace se rata stopa seo sa 7 Square Square 7 ka ra ka dino tse di nne go tse pedi 4-2 e be nna jaaka ba setse ba kgonne go etela ko pele go ya ko makgaolakgang ye setlhopha sa Mighty Gunners le sone se ne se tshameka le sa Young Brazilians ba kgonne go fetela ka ko pele jaaka re bua yana mme metshameko e mengwe gape merataro e setseng re lebeletse go e bona jalo kgotsa metshameko e merataro ela e merataro e robongwe e robedi moreetsi tshwarelo ka seo metshameko e robedi e setseng e amang ditlhopha tse di tshwanang jalo le Rundu Chiefs Okanja United le UNAM FC yone e tla bentse e tsweletse pele le yone re tla bona gore le tsone di tswa jang ditlhopha tseo mme ela mo nakong ena ya gompieno re setse re le show ka gore setlhopha sa UNAM FC KK Palace le Mighty Gunners ba setse ba fetetse ko pele setlhopha sa Mighty Gunners se sebetsa sa ya Brazilians ka dinotse pedi go e le nngwe setlhopha sa Mighty Gunners se ne sa nosetswa jalo ke Olsen a nosa dinotse pedi no e le e nngwe ele ya setlhopha sa Young Brazilians e nositswe jalo ke Shavuka ke ena a noseditse setlhopha sone seo sa Young Brazilians mme ka go tlhoka le seo go setlhopha sa Young Brazilians ga sa kgona go fetela ko pele re bua jaana setlhopha sa UNAM FC se ne sa tshameka le sa Okwamandi United ba heletse jalo ba ya ko di-penalty-ing e ne le motshameko o dingalo setlhopha seo sa UNAM FC se helela jalo sa go tsaya motshameko o kwa di-penalty-ing ka dino tse nne go tse pedi setlhopha sa Okwamandi ke jaaka se latlhegelwa ke tshepo ya go tsena gone ka ko metshamekong eo ya seka makgaolakgang kgotsa di-quarter final tsone tsa NFA Cup ke nngwe ya metshameko e le gore re tla re ntse re lebeletse motho o montle re tla utlwa jalo gore setlhopha sa Rundu Chiefs le Okahanja United ke bomang ba e le gore bone ba tlabe ba kgona go hetela ko pele ke tsaya ke re tla bo re setse re itse pele ga tsatsi lena la kwa bokhutlhong gore ba ba kgonneng go hetela ko pele ke bafe mo motshamekong oneo ja re tla be re setse re itse gore ke bafe ba ile gore ba tla go hetela ko pele a gareng ga setlhopha sone seo sa Rundu Chiefs le Okahanja United ba tlabe tota ba simolotse motshameko wa bone ka bone go hale ke tsaya ke re o tsweletse pele gona ka ko Ocho Sports Stadium re tla nna re ntse re lebile go bona gore ba tsamaile jang tla re pele ga ke ise ke tsweha ke go itsise gone gore ba dule ka mokgwa o ntseng jang motho o montle ke tsone tsa monogae tse e le gore re tla re ditshwere
ga jana ha re bua ka tsonetsa metshameko maybe le gape ha re le ba kwa Afrika borwa ka kwa re bone metshameko ele ya PSL playoffs etshameka hey ini le motshameko o dingalo gona ka ko Seshego Stadium a ne re bona setlhopha se le sa Magezi FC le Milford ba ne ba lebane mo tsatsing le na la gompieno gakologela jalo gore ditlhopha tse ka bobedi di ne di lwela gone go tsena ka ko metshamekong yone ya PSL mehela kgang ntse yana setlhopha se sa Magezi jaaka re bua yana go raya gore ga sa kgona go fetela ko pele ga nne se kgonne gore gongwe se no se botoka mo motshamekong o se ne se ka kgona jalo go feta me ka setlhopha sa Milford sone ne se ne se tlhokana le draw ye e leng gore mo nakong ya gompieno ba kgonne go e bona mo setlhopheng sa Magezi FC ba kgonne go fetela ko pele ba iponetse phatla go tsena gone ka ko PSL jaanong setlhopha sa Magezi ka go tlhoka lesego se boetse morago me Milford e dirile hela jaaka ne e tshwanetse gore e dire ne e tlhokana hela le draw gore be e kgona go hetela ko pele motshameko o ile ko bokhutlhong hela ka mokgontseng jalo Magezi FC 1 Milford 1 Milford e tsamaya jalo e hetela ko pele go ya ko metshamekong yone ya PSL motheo montle ke tsone tsa metshameko tse re tlang re di lebile mo nakong ena ya gompieno ne re bua jalo ka motshameko o mongwe gape o tshamekile motsatsi la gompieno setlhopha sa America se ne se rata sa Paraguay ka dinotse 4-1 hei se ne sa bona sepoko setlhopha se le sa Paraguay motsatsing la gompieno a se itse sepoko sa motshegare se se tlang se tsamaya motshegare se ronoka ee gone ga nna hela jalo hei ke mathata bela jaaka re bua jaana motsheo montle ga re lebeletse metshameko yoneo ya World Cup FIFA World Cup o tla bona gore kwa group A ka kwa jaaka re setse re boletse gore setlhopha sa Mexico mo nakong ena ya gompieno ke bona ba e le gore ba tsweletse ba gatetse pele kgotsa ba tsereketa pele mo group A ba tsamaya ka 3 points ba latelwa ke South Korea le bone ba na le 3 points Czech Republic bone ba na le 0 point Afrika Borwa ba kgakgatha kwa tlase kwa hei go maswe nyana mo setlhopheng seo sa bafana mehela Mexico ke bone ba ile gore ba kopele mo nakong ena gompieno South Korea le bone ba latela mo leemong la bobedi setlhopha sena sa bafana hei o tla nna le mathata Group B ka kwa Canada ke yone e leng gore tse re keta pele mo nakong ena gompieno ka pointe e le nngwe fela Bosnia e latela ka pointe e le nngwe ba na le Switzerland le Qatar bone ba sampe ba kgakgatha jalo ka le fela pointe tse di le fela ko group C ka kwa re sampe re bona tsotlhe di tsamaya jalo ka le fela ka gore ga ise di tshameke mo nakong ena ya gompieno kwa group D America e kgonne go itseela 3 points mo Paraguay ne ebile gape ke yone e kotameng ko godimo ga loko jalo mo group D group E ka kwa e sampe e me fela ga ise e tshameke ammogo le group F gammogo le group G ammogo le group H group I J group K le group L bone ba sampe ba ise ba tshameke mo nakong ena ya gompieno mme ke tsaya kere go ntse yalo tla re mo nakong e sa fediseng pelo jaaka metshameko ena ntse e tswelela pele e tshameka be re setse re bona jaaka metshameko e tlhapologa ya ko pele le go bona gore ditlhopha di tla be di dira ka mokgwa o ntseng jang ee re tla bona gore ditlhopha di tla be di dira ka mokgwa o ntseng jang Qatar e tshamekile jalo le Switzerland mo tsatsing lena la nyadi a tshameka mo tsatsi la gompieno e tla re ka nako ya borobongwe tlhopha tseo tse pedi bidi tshameka di le gone ka ko Francisco Bay Area Stadium ya di tlabe di thulana tlhopha tsena

ka bobedi na kwa ya borobongwe tla be re bogetse motshameko mo tsatsila gompieno go bona gore tsone ditlabe di tsama tsama jang kwa tha ga mogo le Switzerland di mo group B ya la jaka ke boletse gore bone ba sampe ba tsama ka lefela lefela Canada e kopele Bosnia le mo la bobedi mo group B Switzerland 0 kwa tha 0 tano gore gore ba tlabe ba thulana bone ba Switzerland le Qatar re tla ba re bona gore ba go tswatswa ka mokgontseng ja motsatsing la gompieno go tla be go ikgaratlhelwa ntate go tla nkga go sa bona. Botsatsi la ka moso motho o montle le gone metshameko ena ya FIFA World Cup e tla be ntse e tsweletse pele. Re tla bona jalo bosigo gare Brazil le Morocco ba tla be ba le gone ka ko New York New Jersey Stadium. Setlhopha seo sa Haiti le Scotland ba tla be ba tshameka ka nako ya boraro gone ka ko Boston Stadium. Setlhopha sa Australia le Turkey bona ba tla be ba tshameka ka nako ya boradaro kwa BC Place Vancouver ba tla be ba le gone ka ko kwa Houston Stadium kana kwa ya bo super stopper sa Germany le Caracao le bona ba tla be ba botsana dipotso gore what enke eng kwa Dallas Stadium Netherlands le Japan le bona ba tla be ba botsana matsogo go utlwa gore enke eng motsatsing lone la kamo. So re bua ka metshameko ya FIFA World Cup e go tla nkga go sa bona le letsatsi la mosupulo go metshameko e tla bentse le teng tsatsi la labobedi metshameko e tla bentse le teng tota mo nakong ena ya gompieno metshameko e tla nna mentsi ka gone gore re setse re le mo di-group staging go tla nna le metshameko e le mentsi ka gore ditlhopha e di dintsi kana re bua ka ditlhopha tse di itileng masome a mane ke motshameko wa ditso ka gore gantsi metshameko e fetileng yone ya FIFA World Cup e ne itemogela ditlhopha gongwe di sa tlole masome a mane di le bo masome a mararo le borataro ale yanong re bua ka ditlhopha tse di oketsegileng mo nakong ena ya gompieno yanong go raya gore re tla bona metshameko e nna mentsinyana nna mokawananyana yanong re tlabe re ntse re bogetse gore di ya go tsamatsama jang ditlhopha tsena mo metshamekong ya tsone mo di-group staging go a itwelwa gone ga go a ikgaratlhelwa re metse o tswe masome a mararo le borobedi go tswa ko nakong ya go ya botlhano re bile nako ya borataro motho o montle re mo go tsonetsa metshameko a re kgwesetswe

onsala mo jomontle re metso tswe masumamane le borrobedi go tsona go nyago ya botlhano re mo go tsonetsa metshameko tla ke go nopolela tsa metshameko mo nakong ena ya gompieno ela ke utlwa jalo gore Rondo Chiefs lo ka Anja United go metshameko eng yone eo ya NFA jaaka ba leka go iphatlhela-phatlha go tsela gone ka ko seka makgaolakgang motshameko wa bone karolo ya ntlha ya motshameko wa bone o nnile dingalo ka mo ba kgone go ya gone ka ko go ikhutseng ka no e le nngwe go e le nngwe Rondo Chiefs 1 Okahanja United 1 ba tsamaile ka mokgontseng jalo go ya ko go ya go ikhutsa mme e le gale ke tsaya kere ka nako yone gongwe ba setse ba boetse mo karolong ya bobedi ya motshameko mme e le gale ga re tlolela ko go bomme re sampele mo metshamekong yone ya NFA Cup re bone setlhopha se le sa Nust Babies bana ba lebane le setlhopha sa Jolino Athletic e ne ya nna motshameko o dingalo tlhopha ka bobedi di ne di tla dingangatletse di supa tota gore di tla di ipaakanyeditse motshameko o le gone go iphatlhela-phatlha go tsena gone ka ko seka makgaolakganyeng a metshameko yone ya sejana sone sa NFA mme hela ba heletse ba ya gone ka ko di-penalty-ing ke gone kwa e leng gore setlhopha sa Nust Babies se helang jalo se kgona go bona phatlha ya go tsena gone ka ko seka makgaolakganyeng ba rata setlhopha seo sa Jolino Athletic FC ka dino tse tharo go tse pedi mo di-penalty-ing tsone tseo e be nna jaaka bone ba Nust Babies ba tsene gone ka ko metshamekong yone eo ya seka makgaolakgang monisi wa dino tseo e ne e le ke raya gare ga setlhopha seo sa

Yunam Bukis le Commerce Nampol. Commerce Nampol e biditse setlhopha seo sa Yunam Bukis ka dino tse nne go lefela. Monosi wa dino tseo e ne e le Rosalia Namutenya le Thomalina Adams. Ka bane ba tshikinya letloa yalo. Setlhopha sa Commerce Nampol se hela jalo se tsaya motshameko kgatlhanong le setlhopha sa Yunam Bukis le gone go fetela ko pele. Di eme fela jalo motho o montle mo nakong ena ya gompieno. Metshameko yone ya NFA Cup e e tlang e tsweletse pele. Jaaka re bua jaana ko go bomme setlhopha sa Nas Babies ba kgonne go bona phatlha ko metshamekong ya seka makgaolakgang. Setlhopha sa Commerce Nampol ba kgonne go bona phatlha ya go tsena gone ka ko metshamekong ya seka makgaolakgang. Ke tsone ditlhopha tse e le gore setse re le show re tlhomamisa ka tsone gore di etetse ko pele mo metshamekong eo ya NFA Cup ya bomme. Mme ko go boreka kwa setse re le show ka Yunam KK Palace Mighty Gunners. Sampe re tla bona gore a gare ga Rundu Chiefs le Okahanja United ke ba fe ba e leng gore e tla re kwa bokhutlong jwa motshameko wa bone ba bo ba kgonne go fetela yalo ko pele ko metshamekong ya seka makgaolakgang. Nna ebile le nna tloga ke go laela mo nakong e sa fediseng pelo motho o montle. Se lebale gore tla re mo nakong ena mo tsatsi lena la gompieno ka nako ya borobongwe gone ka ko San Francisco Bay Area Stadium re bone setlhopha se le sa Qatar se lebagane le sone sa Switzerland go utlwa gore bone ba reng. Ee, tla utlwa gore ba reng a ba ikgaratlhela. Ba re ko kwengwe le nngwe ya iphataphatela ra ba tlabe ba tla ba iphataphatela ba ikgaratlhela tlhopha tseo ka nako ya borobongwe. Tlabe re ntse re bogetse go utlwa gore di tsamaya-tsamaya jang. Ai, motho o montle a kore tle re di beye khutlho gone fa tsa metshameko tsatsatsi la gompieno. Re ne re tla re lebeletse metshameko yone ya FIFA World Cup 2026. Re lebeletse metshameko yone ya NFA Cup ya bomme le bo re e leng gore e tsweletse pele mo nakong ena gompieno jaaka ditlhopha di le ka go ipatlela phatlha go tsena gone ka ko metshamekong ya seka makgaolakgang. Re fetile jalo le ka metshameko eo ya LA 28 Olympic Qualifiers e le gore tshwaretse gone ka ko Harare, Zimbabwe, kwa e le gore re tla re bona setlhopha sa monogae sa bomme sa volleyball se dira bontle ka go tswa jalo mo leemong la boraro ga mmogo le go utlwa jalo ka metshameko ya 2026 Public Enterprise Games gore e ne ya simolodisiwa jalo gona ka ko Nipam Olympia Venduk. Re lebetse go bona metshameko e tshameka yalo gone mo kgweding ena na mo kgweding e latelang ya Phukwi e balagabedi o fitlhela e balagane ba tlabe ba le gone ka ko Rundu. Re beletse go bona ditlhopha jaaka Nazria NBC ba tlabe ba le teng, setlhopha sa Namibre ga mmogo le setlhopha se le sa Namibia World Life Resorts NWR le bone ba tlabe ba le teng mo metshamekong yone eo. Ke nngwe ya tsa metshameko tse e le gore re fetile ka tsone mo tsatsing la gompieno le gone go utlwa jalo gore Justin Kemp ke enong a tlhomileng jalo go nna khurutamaga ya cricket Namibia. Fitile ka metshameko eo motho o montle ka dikgang tsone tseo tse di amang tsa metshameko. Mme ke dira jaana ke tlabe ke go tlogela tswelela pele na ntse o reditse seromamowa sa gago sa tiwa ya safa ba morato wa gago se o sa ratang ra dira ti bosigo le motshegare ke re nna sekepe sa ga noa ke di ba kutlo gone fa tsa metshameko.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

a thumele ntle le makgetho a mangwe ka go farologana. Shivute o sholofetsa gore batsamaisi ba lekgotla leno ba tla reetsa dikopo tsa bone. Shavuta o ketsa ka gore o tla batla gore setheo seno se mo tlhalosetse ka makgetho a kwa godimo a duelang fa go reka dilwana kwa mafatsheng a mangwe. Dr. Nkurare a re kopano e ke nngwe ya tse dintsi tse di tlatlang, mme a rotloetsa bagwebi go dirisa ditheo jaaka Agribank, Development Bank of Namibia le Environmental Investment Fund go bona dikadimo tsa go atolosa dikgwebo tsa bone. Motletsa Tautuna Lucia Vetboy o ne a boeletsa gore puso e ntse ikemiseditse go tswelela pele ka tlhabololo le go tokafatsa maemo a botshelo a baagi ba kwa ditoropo le kwa mafelo a gaufi. O ne a bua jalo fa gone go tsengwa porojeke ya motlakase mo tiriso e neng e golaganya magae a kwa motsaneng wa Sunrise kwa Gibeon le motlakase wa lefatshe lotlhe. Projeke ya motlakase ya Ngwanokeng ke Debmary Namibia ka madi a fetang dolara di le dikete di le makgolo a mabedi, mme e ile a shologela malapa a le 15 molemo. Go sholofetswe gore malapa le mantsi a nang mo lefelong leo le le sa rulagangwang a ka tloga golaganngwa le motlakase wa lefatshe lotlhe. Vetpo o gatela gore go nna le motlakase ga e tlhole e le selo sa manobonobo, mme ke tshwanelo ya motheo ebile ke selo se se rotloetsang tlhabololo. Mookamedimogolo wa Debmary Namibia Willie Mertens o tlhomamisa maitlhamo a khamphane ya meepo a ditaemane go tswela go beeletsa mo baaging, segolo mo bolemong jwa botho ba bomme le bana go tswa mo dipolelong tse di bonwang go tswa mo metsweding ya tlholego ya lefatshe. Namibia le Russia di tlhomamisitse gape gore di ikemiseditse go oketsa tirisanommogo ya tsone mo dikganyeng tsa kgwebo, dipeeletso le thekenoloji. Baeteledipele go tswa kwa mafatsheng a mabedi ba ne ba sekaseka tirisanommogo e golang mo dikarolong tse di botlhokwa ka nako ya go keteka letsatsi la bosetšhaba la Russia mo Windhoek maabane. Tona dikamano tsa boditšhabatšhaba le kgwebisano Selma Ashipala Musai a re dikamano tsa gagwe tsa bošweng go akaretsa loeto la gagwe kwa Moscow ka Ferikgong, foromo ya kgwebo ya Namibia Russia le kopano ya bo11 ya Intergovernmental Commission on Trade and Economic Cooperation di nonotsitse maatla a dikamano tse di gaufi. Moemedi wa Russia mo Namibia Dmitry Lobach o ne a bua ka go atolosiwa ga tirisanommogo mo dikarolong jaaka tsa thuto, tlhokomela boitekanelo, saense le thekenoloji. Gone jaanong go na le manamibia ba ba fetang 300 ba ba ithutang kwa Russia. Russia e tla nna moamogedi wa kopano ya boraro ya Russia Africa kwa Moscow ka Diphalane. Moemedi Lobach a re dikarolo tse di tla naya dikgwebo tsa Namibia ditšhono tsa go batlisisa ka dipeeletso. Tautona wa Aforika Borwa Cyril Ramaphosa o ne a tsenya kopo ya kgotlatshekelo e potlakileng ka labotlhano go leka go emisa tsamaiso ya palamente go simolola go batlisa ditatofatso tse di amanang le kgwetlo ya gagwe ya phala-phala. Ramaphosa o batla gore kgotlatshekelo e kwa godimo e dire tshwetso pele ka kopo e farologane e a e dirileng go phimola diphitlhelelo tsa setlhopha se se ikemetseng ka ga tlolomolao e amanang le tlolomolao e mo go yone go neng ga utswiwa madi go tswa mo sofareng ko polase ya gagwe ka 2020. Tautona o ne a re madi a ka nnang dikete tse 582 a didolara tsa Amerika a ne a utswilwe, mme e ne e le madi a tswang mo thekiso ya dinare, mme tiragalo eno e ne a tlosa dipotso tsa gore ke kgantlheng fa madi ao a ile a fitlhela mo fenitšhareng le gore a kgone go begilwe ka one. Ramaphosa o gane gore o dirile sengwe se se phoso. Kgotlatshekelo ya molaotheo ya Aforika Borwa e tsosolositse ditsamaiso tsa thekiso kgatlhanong le Ramaphosa mo kgwedi e fetileng e fitlhela gore tlhopho ya palamente ya go emisa tiro eo a ka 2022 e ne e sa amogelesege. Kgotlatshekelo e kwa godimo e tshwanetse go reetsa kgetse ya gagwe kgatlhanong le ditlhatlhobo tsa maitsholo a a sa siamang go tloga ka lwetse a bala malatsi a le mabedi go tsena a le mane.
Ramaphosa dingwa ga tse mashima a shupa le boraro ntse ele mo etlepelo a lefatshe go tloga ka 2018 mepaka ya gago ya bobedi ya botautona e tshwanetse go fela ka 2029. Pusho ya Malawi ene ya phimola meletlo wa letsatsi la kgololosego o rulagantsweng ke pusho phuku ya bala borataro ka ntlha ya tlhokego ya go kaela metswedi ya madi kwa go tsosoloseng itsholelo kgalemo ya matlole le ditirelo tsa botlhokwa tsa setšhaba. Mo polelong e ntshitsweng ke kantoro ya ga tautona le kabinete, tautona Afa Peter Mutharika o ne a elela gore go ka se nne le mekete e ngwanokeng ka madi ke pusho mo nengwaga ka gore pusho e tsweletse ka dikgato tsa go tsosolosa itsholelo le go dira diphetogo tsa go fokotsa ditshenyegelo. Mo boemong ke go keteka ka tsela semmušo letsatsi la kgololosego la mo nengwaga le netswe mo thulaganyo ya bosetšhaba ya go leboga le go rapela. Baeteledipele ba bodumedi, ditlhopha tsa bodumedi le baagi ba kopile go beela nako kwa thoko ya dithapelo tse di kgethegileng go tloga phuku ya bala malatsi a le mararo go tsena le matlhano. Go solofetswe gore thulaganyo ya thapelo e tla bua thata ka kagiso, kutlwano le katlego ya setšhaba mmogo le go kaela baeteledipele ba setšhaba. Gape akaretsa go atlega ga setlha sa temo le go sirelediwa mo maemong a bosa a sa siamang go akaretsa le El Nino e e solofetsweng gore e tla ama setlha sa temothuo sa 2026-2027. Dikgang ka bokhutshwane di felela fa o ka emela gore tsa dikgang tse di latelang ka mošwa mo mošwang ka nako ya boroba bobedi.

Hai, hai bona ba jile. Utla jalo ka batundi featuring Pilatluzi bare Asambeni. Seromo sa go satiwa ya safama mamaratwa stationing. Se se ratwa ke na loena bosigo le botsegare. Botsego montle. A le go raise re go bare matsatsi le lana go pieno mo dime tsiao ga se di jo ga timanwe ke a go anela. Kutlontse ne tsale fatse go tswa borwa go a botseka jwa le fatse leno. Tlabe ke na loena mona go ngena go pieno phirimane nya tsatsi la matlhatso. Ke go isa kona konyele ya borrobedi re le mogo re di tshela re di shapa go le monate thulaganyo ya rona ya ra di shapa tsa jere letsatsi la go le la matlhatso jaaka re le konela jaana le tsamaile sentle le ne le monate ha le monate ke monate ha le monate ke monate ke go raya jalo ga ke batle gore ka lepe o ikutlwa o kare ga o monate ka gore le nna o kwa wa tloga wa dira gore se ka ka nna monate. Ee, ha le monate le nna ke monate motswana ka boletse a re tlogosha mabapi se se diragalang ko go wena le nna ke le moagedi wa gago ke monka se ntiragalela jaano ga ke batle o ikutlwa o kare ga wa siama seo sa tloga yaanong sa hetela ko go nna jaanong ke batla re siame ka dinako tsotlhe ke re sa barile popota mosimane ka kapa tsela tsa radio poepo tlaba go tshwere jalo mo nakong ena gompieno go ya ko nakong ya borroba bobedi ke tsaya kere o tla bona le nna mo nakong ena ya gompieno o se lebale gore tla re nako e ntse tsamaya jalo e be re tsaya motshameko wa rona wa kandu ka tanda kgaolo ya lesome le boraro e le gore ne ya tshameka jalo ka letsatsi la bobedi monaneo la rona la sosologa re tlabe re boeletsa motshameko o gape gore o kgone go wa kola gape ha e le gore ne o sa kgona go reetsa motshameko ka letsatsi lone le ola la bobedi mo naneo la rona la sosologa tla re mo nakong e sa fediseng pelo fela be re feta ka one ya ke the submarine ke a go dumedisa o amogela gongwe le go ko reditseng go le teng.

o tobetsa ye that ulo jalo ka abige jams are your loss sirbo wa sa go sa barato sa tiwa ya safa pele ba ding ya tsa tsila go mpieno re tswele tsepele tiwa ga ke yone ya radi sharp ye kana already tole kai e go zidile go batla o itse re ke ra a go nna jana bo o go ditse mollo hela wa rametse o le hela ka gore hey seramese sa betsa se mela o bone dipala ha re batle gore rona ka nako tsa selemo di goroga ra apere di short pair wena o apere di track suit gone mo o tshaba go ntsha dipala ee di botlhoko ka sapa kana tsweletse tsa marigatse tla bona batho ba tlhotsa hela o ipotsa gore na re motho o tlhotsang jaana ke dipala

Yeah. Re tsa le ka bokgontsi nyalo tle motho yo montle phirimane nyatsa tsila gompieno ne le motshameko wa kanduka tada kaolo ya lesome le boraro ha ne re tla re boeletsa o tshamekileng ka tsatsila la bobedi go raya gore re tlo boa gape re tsweledisa motshameko ona ka tsatsila la bobedi beke e tlang metsotso e masome a mararo go tswa ko nakong ya bobedi ka letsatsila la bobedi re tsa kgaolo ya lesome le bone me le gale yaaka e setse gorogile ya gore hei ke dire jaana ke a go ithoballa go seramenyana go batla motho a ntse a tsene ka dikobo ya go batla go tsene ka dikobo fela ka gore ga e serame se se tla go bola se yei ya a re fete ka Prince KB featuring Abefaku tla be re tswalela ka yone ga kologela jalo gore tla re mo nakong ye sa fediseng pelo a re setse fela ka metsotso e le lesome go ya ko nakong ya borobedi e be re tsa thapelo ya mo maitsiboeng a e re ke dire jaana le nna ke elwa peng ke ya go sekama danki.

Tumela mokgaitso ke a go amogela mo bekeng eno na ke BDF ke utlile ke thulaganyo ya rona ya setso mo e le gore re leka ka bokotlhe mokgaitso gore nyame e re bekeng o lengwe mokgaitso re be re leka go ka bua ka setso sa rona re leka go ka bua le bagaetso ba bangwe ba e le gore le bone motho a batla go ka latlhela la gagwe e ka tswa e le thotloetso fela mokgaitso kana motho o abalana tshedimosetso ya gago le ba bangwe batswana go utlwa gore bagaetso e na le kgangkee gongwe jaana re tle re kgone go ka ithusanya. Re na le maikarabelo a seng kana ka sepe mogaetso go raya gore dilo tse dingwe tse di diragalang ko magaeng ko metseng ya rona go bonana e kwa re di tlhoka boeteledipele batho ke go tsaya boikarabelo segolo thata mo magaeng ka gore ditiro tse dingwe gongwe le gongwe re a itse gore go tshwanela ke gore bo go nna le mogogi kana moeteledipele kwa tswa e le wa legae kana wa kgotla. Jaano dilo tse mogaetse kwa re ra di tlhokomologa mme jaana gongwe e le mabaka e leng gore a ba le teng ga ke re mo magaeng a rona ko magaeng kwa ga se gore ka malatsi otlhe go na le batho ba ba ko gae motho ka re ba sala gae kana jang, mme dikgwetlho tsone le ga dintsi di le teng motho wa tshepa wa solofela gore dilo tse dingwe mogaetse re ka leka go tlhomamisa le go leka gore mme go nne le mongwe jaaka motho a kare go nne le basala gae batho ga nka ba tsamaya botlhe go nna le basala gae ko magaeng kwa ba e le gore ke bone batho ba ba ko ditoropong ba utlwang ka bone le go opotsa le go utlwa gore botsogo bo ntse jang le gore a sengwe le sengwe se tsamaya sentle ko magaeng a rona le ko metseng ya rona ko re tlholegang teng. Jaana motho wa tlhaloganya gore gompieno re kwa ditoropong bontsi jwa batho ba santse ba le kwa ditoropong mme jaana ba ba tswa mo ditirong ka bogodi ke gone jaana ga ba atimela ko gae kwa ba go leka go lekola le go bona gore nyaa mme jaanong nako e be gorogile gore ba tseye boikarabelo mme jaanong motho bokare ga se go leta go hitlhela jaanong o tlatsa dingwaga tsa bogodi ga ntse o bereka kana o le ko ditirong le ga o santse o theogetse le gone lemoga gore o na le boikarabelo go raya gore motho o ne o boa-boa ko gae kwa o ne o boa-boa o lekola seemo ditiro tse di tshwarwang ko magaeng kwa le gone o nna bontlha bongwe jaanong ga wa go tla fela jaanong ga e le gore jaanong o be le gololotse ko ditirong o tla go simolola ga kae motswana wa gaetsho o tla go simolola ga kae ka gore o tla go fitlhela ba mo gae ba tsweletse jaanong ke sone se nako tse dingwe re ke re bone go na le dikgotlang mo malwapeng tse di sa tlhokafaleng tse e le gore tota ke dilwala tse e le gore di ka kgona go ka baakangwa ka motswana a re sengwe le sengwe se baakangwa le go sengwa ka molomo go raya gore ha re le batho re le bana ba motho re ithute go ka buisana go buisana go gontle gape go botlhokwa fela thata ha re sa buisane gongwe re ka tsamaya le magatwe magato a gore nyaa mang mang a re e be le gore jaanong go ya fela jalo mme go sena sepe se se baakanyesegang mo go la gompieno mogaetso ke tlhabe ke tshwaraganetse puisano le re taolo eng motonane mme re lebile gore tota batswana a re santse re diragatsa maikarabelo a rona ko magaeng segolo thata bo malome bo rakgadi bomamogolo jalo jalo jaaka ke tswale go bua ke re motho ba tlhaloganya gore re tshegediwa ke ditiro re a theogela le ditiro tsa ko gae le tsone ga se tsotlhe tse re kgonang go di tsenelang nako tse dingwe re a eletsa mme re be re palelwa ke go ka diragatsa boikarabelo joo ka mabaka a gore re be re le kwa ditirong kana re theogetse mme fela ga jaanong re setse re

gologile mo dingwageng tse tsa bogodi re le ko magaeng kwa a e rwaleng ditlhako. Ee, go raya gore motho o leke go ka dira ka thata gore go se ka ga le motshega gore le ga e le go ntse go sena batho. Ee, jaanong ke go tsenya marapo dinameng hela gore nya mme ke jaanong beng ba motse kana ba legae ga ba gorogile go raya gore go ka tshwana ke gore go bona le gore nya kwa jaanong beng ba legae le le ba boetse, mme gape re a bona ka ditiro le gore ha motho kgebola gongwe a bona gore nya jaanong go na le dipaakanyonyana tse di dirwang. Ee, jaanong se sengwe mo gaetso ke gore Batswana re a itse ra tlhaloganya gore gompieno re mo nakong tse di tlhabologileng tsa dithekenoloji jalo jalo. Kgang ya re matlo a rona a Setswana a anyeletse ga a tlhola a le teng ko metseng ya rona ko bo metsweding ko bo mokala kwa. Ee, jaanong Batswana ke eng lo thuba matlo a Setswana lo anyeletsa lo aga mašwa? Go aga matlo a mašwa ga go molato, mme hela a Setswana one ke eng lo anyeletsa mo dikarateng tsa lona? Ke potso ke heta ka yone mogaetso, ka gore ke sone seriti sa rona seo, ke sone ngwao ya rona gore nyaa mme ha o tsena mo motseng o sa bone ntlo ya Setswana gotlhelele o bo o re ke motse wa Batswana go akgamatsa. Go akgamatsa mogaetso, le motho mongwe o ka ipotsa gore mme he tla ya kae ha go supetsa baeng ba gore ntlo ya Setswana e tshwana jang? Go santse go na le ba janala batho ba ba tswang ko mahatsheng kwa ba tla go dira dipatlisiso, ba batla go tla go bona. A ke tseye sekai, ko Aminose ga ke itse gore go santse go na le ntlo ya Setswana. Ke botsa baagi le batswalala ba Aminose gore a e santse le teng, ko Hukusi a go santse go na le ntlo ya Setswana e emeng e tlhomameng, ko Polasana a e santse le teng. Ha e seyo Batswana ke eng lonyeletsa matlo a nyena a setso? Ee, matlo ga ke re a baakangwa hela a na ntse a siame hela jaaka bagolo ba rona bana ba dira mo dingwageng tsa pele. Ko metsweding a go santse go na le matlo a Setswana a teng, ha e le gore a teng a re a baakanyeng bagaetso. Ee, Motswana o ne a itse gore ngwaga le ngwaga ntlo ya bategwa. Ee, mme jaanong le ga jaana go na le dikgwetlo tsa gore boloko le tse dingwe le tse dingwe, mme jaanong ga ke re go ka dirisiwa se se bonalang motlhou kana se se bonalang bohehu. Ee, ke raya gore ke ne ke hetala ka yone. Kwa Amino se mogaetso re itse gore go agilwe ko legae la ga Kgosi Hosi Akutako, go agilwe legae la gago le tlhabolotswe ga agiwa dilo tsa setso. Jaanong batho ba tswa kgakala ba ya kong go go bona dilo tsa setso tsa morahe wa Mahereru, Batswana bone ka gore kgotla le yone ya ga morwe le yone ke tlhaloganya gore dilo tse ne di le teng mo wa tsa setso e kwa re di utswilwe kana ga dio di nyeletse, jaana re tla di busetsa jang? Le ga kgotla e baakangwa gompieno jaana re santse re na le kgwetlo ya gore dilwana tsa setso tse ne di le teng e kwa re ga dio kana ga gona ope o itseng gore di kae. Jaanong re ya go di bona kae Batswana ba gaetsho? Re ya go di bona kae? Ha re tlalwa ke batho re tla go ba supetsa mo kgotla le gone ke dumela gore go tshwanetse bo gona le ntlo ya Setswana e agilweng gore kana ntlo ya Setswana ke ye. Jaanong batho ba santse ba le teng ba ba kgonang go ka agang matlo a. Jaanong ke eng re sa ba dirise re aga matlo a ntseng jaana gore a ne teng? Ga ke re bana le bana ka moso ba supediwa gore e ke yone ntlo ya Setswana, mme jaanong ha e le gore ga a tlhole a le gone gotlhelele ke a tshwenyega mogaetso. Nna ke a ipuelela ke a tshwenyega ke le Motswana gore mme a re latlha setso se sa rona se kana ga re lemoge gore ka moso re tla be re buela re le re Batswana go sena sepe se re tla se supang. Ha ntlo e le teng ore nya mme keye lo di tshwanaletse. Mme mogaetso ke ne ke hetala jalo ke re ke tshwaraganetse puisano ke na le re taolo eng motona le mogaetso, mme pele ke rata ke mo amogela jaana.

0: Ara ke batla go busetsa mo kgang e le gore re bona e berekela morahe o mongwe ya ka maherero ya mephato ba kopana ba thusana matshelo batswana ba ka ba bui ka yone hale le hale gore ya mephato ba kopane hale le hale mme kwa re ga e bereke thata kgotsa ga ba bone gore e tla le ka go tsosolosa sengwe ha lo le bagodi yana lo le ko magaeng a ga se gone go rotloetsa kganye gore bagaetso a he santsene he dulala mo lomong ko morakeng wa gagwe a bereka legae la gagwe o dire nako ya gore mme le wena o leke go dira sengwe mo morahing wa gago re na le puo re na le ngwao tse e le gore di anyelela
1: ko re nako e nngwe ga o tsena mo go tse tsayang ngwao jalo jalo ke ngwaetlo tse e leng gore dile di a bakiwa ke bangwe ba bagolwane ba rona ke kgang e hetile. Wa itse ha o leba merahe e mengwe jaaka yone bogolo jang ya maherero batho ba ke batho ba ka nako tsotlhe ba kitlaneng le ga ba na le dipharologano gale ka matshelo mme go na le se ba dumelang mo go sone se e leng gore ba tlile ba godisiwa jalo a o bua ka ga go rua kgomo a o bua ka go boloka bakaulengwe a o bua ka ga tsa go leka go rotloetsana go gontsintsi fela mo maherero motho o tla tsayang malema bo go bone ba dira ka bonatla ga ba ipalele ga ba itsemeletse ga ba reng mme ke ka one mabaka go latela ngwao ke sone se ba setse ba eme ba tsipame ba ntse ka ba ntse jana jaanong rona mo gae mo ba rona ba ga ke tura a hephakeditswe ke go ya ko meberekong le botlhokoputwa ba setse ba iketse badimong pele ga lobaka kgakala kwana jaanong motho o tla o gola le gore gongwe motho o tla re motho ga a gola le utata kgotsa le malomaa mme dilo tse ke mokgwa o e le gore motho o bona le one o e leng gore ga se mokgwa o le gore o le one wa gotho ko tlholegong. Ee, ke dilo yaka o tla o ithuta ka matshelo a tla tsamaya go etoga ka dithekenoloji jaana jaanong dilo tseye mohutao ke tsone tse di gapositseng batho ba rona gore ba ka palelwa mme nako e nngwe motho o bo ka eletsa gore o nkoteng ka bolo o na le maatla a rileng o ne o ba tsa ba ija ka magatsi ya boagisane bo botswana o ba tsa o bisa ko bo kudumane jaana ba ye go bona gore ga o bua ka ga morahe wa motswana o o bua ka ga motho a ntse jang a la a dira jang mo malebatlholeng batho ba ba santse ba tshwere dingwao tsa bone ba jaanong mo namibia mo nagetsiro ehile a thekela go dirile jang
0: ara motswana a re lorolo jalo sa lemetse go raya gore sengwe le sengwe se simololwa mo gae ka ngwana ha o le malomelo moja ditlhogo o na le boikarabelo jwa go itse gore bo mokgogolo o ba tsoga jang ba ja eng ba tsena dikole kae jalo jalo a ga se gone ga e leng gore bo malome e kwa re boikarabelo jwa bone go ba ile go bo lebala gongwe jaaka o ne o bua gore a ke mebereko ko ditoropong jaana be le gore maikarabelo ko gae kwa ga re itse gore go diragalang go bo malome ba e le gore ga ba tswa ko ditirong ba tla go tsena mo magaeng ke gone ba tla go bonang ditlogolo bana ba bokgaitsedi ba bone gore e yo le ne ke ga kgaitsedi yone ke ga kgaitsediwo ka moswa go na le ditiro ke manyalo ke eng malome yo a o kgona go rwala ditlhako sentle a reng a ke emela setlogolo a ne a kopana le ene a tswa meberekong

0: bongwa bana ba gola ene ngwana ke se se golang ka bonako yo bokgonagala ga kitso ntla re mme e tla re santse re itatotse ngwana ga ka mofore pa o itlhele gore nyaa wa ruta ke ne re se ke lo yara ke so ka le le gone ke tla ke rutloetsa ba ga itse gore o se kwa itatola ngwana hela soma so ka gore go bohe go itatola o sia ba gola ka ka ponyo ya leitlho jaanong ke o tseye ke tone tse dino go baka gore motho ditshika di ye go anama ba bangwe ba golela kwa ba bangwe ba golela kwa jaanong ke o tseye ke tone tse di tlile di a tsenya bokoa mo teng ga di o di tshwana le tse gore o bole malome ga go tenya o malome a tsone ee o tla heta ka gore a kry-e ke yanong kea o a o supile ka monona gore bo ka go di emela mme boammaaruri a tiro tsa bo malome tsone o ile wa di dira o ntse o tla o tlholegile jaana ga nka wa tla wa di dira jaanong dilo tse di tshwanang le tse nako ng bo utlwa ngwana gore a rena ke itshela mmanna ke itshela gare yo malome eno ke gone jaanong ba tla go tla go tsaya ditlhogo a laya jaana kry wa bona gore lenyatso le tshimologa kae le ipopa ka one ba baka one yana mme ga o na le boikarabelo o itse o na le ditlogolo o na le boeng o na le bo ditlogolo tsa go koko ntle kwa o ne o ntse o kolopela la le 100 ena gore tshwara ke na motlogolo wa ka o go reka so sa bolebelebo kgotsa tshwara ke na motlogolo wa ka o dihe jaana kgotsa di ga o tla ko gae o itlhe o ntanya kgetse a phaleke jaanong di o tse ke dilo tse di tla supang gore ga mante o na le lorato and-e ke nngwe ya ditiro tse e leng gore nna ke le taolong jaana ke nngwe ya dilo tse e leng gore ke leka go bona gore a motho o ka di rotloetsa ka mokgwa o ntseng jang go tshwana le dilo yaka ko magaeng kwana wa itsere ke tlhokotiro bana ba tletseketse mo gae ga gope o dirang o itshware kgetse ore mme tla ke ba siele metsi ga se madi a mantsi mme o leka go supetsa ba bangwe gore le bone ba kapane le lorato lo ba thuse ba ba bokoa ba ba dikobo dikhutsane o sa lebe gore ene o tshela jang kgotsa o tshedisiwa jang kore ga o ntshitse 500 o ntshitse 1000 e o e kolopedi kore o ama matshelo a le mantsi ka nako e lengwe fela jaanong ke o tse a beise gore o a re o batla go ipontsha kgotsa o batla go dira jang wa bo o neela batho lorato le go leka go rutuntsha gore a ga se jaaka malolo ba tlola hene he ntse e tshedisana bagolo ba tshona ba tshedisana ba bala ba ikgona bala ba lebelela ba bangwe ba ba sa ikgoneng
1: Motswana re phoso e tsalwa le motho e dirwa ke motho e kgona go baakangwa ke motho ha a eletsa maiteko a o ntse o bua ka one e le maiteko a mantle motho a leka go ka baakanya le go leka go tsosolosa mo gae mme jaana go na le dipuo tse di buegang tse di botlhoko gore o ikgantsha madi o ntse a le kae ke gone o tlang legae la bone le wetse ga a baakanye ko ga bone dilo di tshwana letse o ka rotloetsa jang raitso ka gore dipuo tse ke dumela gore magoko a mantse o ntse o tla o a bua ba le bantsi ba na le one kana ke keletso mme batho ba busediwa morago ke magoko a botlhokotlhoko a buang ke batho a buiwa ke batho ba e leng ba ga bone
0: ehe jaanong tla ke tshwarenyana mogaetso ke gore ga o supa lorato o sekwa tsaya thuso e na ngwana ga mmago kgotsa ngwana ga mogolong wa bo o bona gore ga mante wa thusa ee senka motho o sa mo itseng le go rutlwa ka o hetela kae o mo thuse ke one thuso eo motho o tla buang ka ga one thuso ya botoka ga bosekwa thuse ngwana kgaisedi o bore o di a jangale ga ke re o ba tlhokomologe ke gore ke leka go go bontsha gore ga o bua ka ga lorato wa bo o sa bue ka ga lorato ka gore o gae o tshegeditse o tshela sentle go monate go direga jang o ntse o agile mo letlotleng mme ga o ntse o neela ba bangwe o ntsha letsogo ke le siameng o ba supitsa lorato ke gopola gore lorato loto nna go le makgasa o ntse o nna mo gone kgotsa o le mo gone jaanong tse dingwe e abile dipuo tsa motho fela gore nyaa o ikgantsha madi kgotsa o di ga jang madi ga a lekane ga nka a lekana le ga e le nna ke ntse ke dutse jana ke le ke gone ke le ke phola jana a setse a ineile naga ga ke tla e baya jana rra ka gore mo botshelong if you don't have imagination go ikakanya gore mang ke batla go iponagale o tla ntse o le ko morago jaanong se ke tla bolelang ba ga rona gore ba tlhaloganye gore keng ga motho o na le maiteko a e leng gore bana ba rona ga ba na itemogelo eo ya go ikakanya gore mane ke batla gore ka moso bikele kwa those are the powerful things tse e leng gore ga o bua ka ga imaginations ke dilo tse e leng gore wa di ikakanya o bo di tsenya mo tiragatsong ke tsone tse di tla go isang ko pele jaaka gantla gore a kare the haves always want a little bit more

0: Jack Barikete. Vim bas mofombo. Vimbo.
1: Moko upere aragaisi atuwa hale. Bara jumanga sene Felix wase kwa arefumbu na fumbu. Kona fimbu forever. Kapu kuzane awapela jana slopasele sa Leopards. Ele slopasa the national team of DRC. Kapu kuzane murete. Mecho lajire ya. Nalo nasa trejaro zile zile zile mwana kwenge. Cho lajire kaso ya khob. Are tere ya kutla kama nga sene. Ele nga fela ewe ya khafere gola. Chongo sare se jana kapu kuzane. Bara jumanga sene VIP. Obligato mo khole token. Ne fra kabukutsane a se ya khope utla fela fa
2: on va s'amuser maintenant.

ka bukisana moretsi ka me jora tshire ya o tla digela fela jalo tlhama ya gago a re Davita moretsi me ana lona re tlere go tsa jana fegola ba re live on stage utla fela fa

0: Aspuzen mafwetu na abuchwala. Niyazi mina kuti ntume ngani, maze mkuzile ngeshaya ingoma.
1: Shaya ingoma.
0: Ngeshaya ingoma.
1: Ngeshaya ingoma.
0: Ngeshaya ingoma.
1: Shaya ingoma.
0: Ngeshaya ingoma.
1: Ngeshaya ingoma.
0: Kudlobtwala mncane bafwetu. Mina ngaphuza bonke semjamu popo ropo kule thanga lami lesizwe. Bese ngiyasuka ngihambela ngithi